Lapona por nang litum. Kang dukar do maluna jai megang deng long pen asona sona lun arji glong tanglu. Lake Akashvani Dipu. Non studio guria por phai programini thomke bra phop leng tanglu. Adun tu. Neli lam the ajai megang deng long pen. Ke kaselam puthak hunmili teron pi lam jir ke than arji sinang.

nang esim pi marang sir ko chi lo dam e a lo ta kang yang ha kir pa teng pang ser har ling chi yan

0: Lapuan apor nang litum. English aluna jai megang deng long pen. Asona sona lun RJ long tanglo. Lucky Akashvani Dipu. Ison kenang sot kat pachinyalam jir RJ tha. Ipu ke sopu chichini lote peder de pen pen doctora long chipa klangdam sirak nangji. Athemala bangso phuke soke malaria ke soman data the doctor atum kethana teng pen vsat lang claim nangji ajo meke jang hu cheti malan chihing nangji hemkom hemrai long ba bi pangram long le der nangji jong sia kangram do pulote pangthai pami nangji langbung lang plate anta pawe der nangji jong si do pulote la swadi malong bleaching powder mate bleaching adu greek kalite tai nangji kethu kangche hormu Anta hem kom hem rai along wartap the detra ilong adim hilik hut pen haladaksi wardam chotangji lang kapili a pipe tep la pen lang kapang pen atibuk jongsi kunat ni ke bag do pulote marthin paminangji ningji big tha arnikang sama porlote hemar lo pen chitim ki phlung asai klemnangji lahai asai ke hijung ami hikar ut phe e ami ke thor Lapen non malom hiti kulada long nangge klang chitima pi kiplung aduwai hei hui thor lapen kei nangji. Kinang sot kapachinyalam jirke lapwanik cholo. Lake Akashvani Dipu. Nang litum karjik bom lake FM band megahertz paru isira tokbor sirkep lapen news on air eba kira panda nang litum jai mekido an arjik longji. Non studio guria por phai kebra minir kripo playing tanglu. Aduntu. La meda jai mekang ding along. David Rongjihon, Amitanga Bonda Ahirjir, Kihir Arjuik Sinang.
1: Dipu. Do tek sersi, Dipu. Do tek tete, Ipu. Kirla tu rongji, Ipu. Mata pe me nangji, Pu. Incho cheche apu, matha thap thap de ri phu, mo pine che plang da ji ipu, matha pe me le do tu dipu. Hakko pen kache than bom dipu, non ke vir tang lo dipu, hakko amumang ave tang lo dipu, keng sang si nang cho der lo dipu. Jadi pe me le, Somdun Dipu. Dipu henlo, itumapuru. Ladak jongsi, ili katiku. Karbi anglong, angkang pisi, katiku. Angkang piapan, mata tapu. Karsik chitpenle, dota pu. Ansi, soramuchini ji ipu. Dipu ke dosi, amehang ki pu. Kaselet. Ili, so karbi so selet, thek the re re pu, chipu set. Klem dam de, jo parni, jo padap tame. Kachipin dak pen, ka selet ke, a viyang kleng lobon ili, so karbi akhai anke. Ka selet si, pache thak det kai ke. An, along leke me, long leke joy si, pin chong det ai de. Chipudunke nelong le ta

0: Kidukisum ili chitar libdamte e phana joinesi la sonang ke plan tangte non ili kupi mathaji jadi pe me na sumsi pini.
1: La pona por nang litum David rong chehon amithang kachibonda ahir jir kihir arjig long tanglo adunthu aturson teron pen hirjir kihir arjig thusine
2: thare aturson teron nili dongkamukam nili bohawang ke nidan hirjir bang sirpon po ahirjir men chini lo manang karbiang long keme piang long lapuson chipulong le loma non karbiarat kache song mekri meglang e ok evi kilinang kopi ko son aphan chini lo manang hele kaman pen chipunang nilang ilitum karbiarat sung onglang karbiarat aso akemang plank tip kalilang munthi parsik pame thanang mokewang jilang e phrang la itum karbi ahamphang rengdok rengni pen kedoji aphan nang ta dotha nang seng kemon ne seng akido koson kopi pensi pini seng alo kedo acharnam nang ju thekpo nang ju tete koson po lapu kajadi ansi kaike ani thon nanglo sengwe amumang along kedo nang sumbi pu an kemeso badu aphanta pacherai longlelo athene si kokvetlo nang phan rijak along serahon jengsu thirthip asengwe alamu itumang bongsi donangpo padonang mokai pharo kanghon ahir jume itum duerpo lasipini nesenga kido tokjer pen nanglopo athe apor kadurelo arta nebat bom tanglo neta miloren me artalu jongsimo nesenga kido longlote lamboya birtasu misenpo pusi ranam ahir jume hanglo sining kilir o kanghon angsong lang thate sining kilir alir keme komatsi pinchong ni chini ingtung ong hene mahon ta lok dunri ingjar dun sining ariri kelang dun seng ingsam ong pini itum bang hini akai ding pi sining kilir asonsi pema nang puti nang pene bucherap aluti karbi ahamphang non karbi ahamphang kisung pen jo un elan kangchir kalang it pen ke phonang karbi tangte karbi pu alam sengchi bi e loma itum aham phang bang akhai nang chenek holobang non ko an sung nang lang un elo o hem phu mukrang ne pe jok non nang khachikrong ke the ki ding nang che jo det poma nang ser karbi ang long karbi am phang asar ti along non me kri meglang do binong che song nang ji ason do an che song er lo binong ki jut si ka che song la hunger strike jut nang po binong borgaon alang roi so arunachal pu isi amalong do lang roi isi kilikrong amen ta che thang klong borgaon pu si amen pathir long apor sengkreng malom lang ke thep likrong halong sosi klangdong owe atum kijui sengkarong bala apor ruwe ke jang chekap un e chilang phrong sita mantune ke kapdet sengkarong adim ke me inglong si che jengron ketang seng sam dun ong karbi alamet karbi ham phangang bong ne phanta non akai aphong lamet apirthelong masapso ke nikiro do bino raniwang rapen kichi an niseng along non mon e kaike do bino neta thektheta kemon athe neta karbi alamet chinghon bino non buche akai isi aphong sumindar adang along ipialamta paledunang angsong kono
1: La pona por nang litum atur

0: adoji abugiti abugiding bradomati la sila hai ke a dorabanke e sivet ma mate lason kaprek kaprek lapusan adorbanke
1: ador ke kuan manang blouse banke design ku anma ke ong anlo ador ta ke soji aro abu ke hom banke abu bong long puke 400 sindon lom banke sulibom he tala abu to chon la non lom simple sarpiburi tumle chingthang bom de tega bu he la banke 250 nice sulibom an par ke la sunlo abuki ding jang pre yar bangke la ke sunlo 300 si sulibo non lo mangke
0: churu piglo tan pachini pon apor tangte nang limo pen puot pu nang li pegi roi kar ding piglo ti non an ke penang an ing kan dolo la sin nang li pegi roi pen ale la so ala ma puthak bang thanik jima
1: mane pegi roi pen ale ke longdam bangke ane nengkan hini ne nengkan thom ne anwe langbon ke chilongdam aprang ke kachali chorlangma ti di tane non bang ke public to mani padorun e ke padorun e ke nengkan thom ne sido langbon an bang ke ne ali chilong lo ane paine pun ik tum nang than pen ali ke pawang thek ke non nengkan thom ne anwe lang ne pa chilong thek la support bang ke non bang ke ne ali ne bang se ali do thulo he non bang ke thek lo ali chilong thulo bia lo non bang ke
0: tang te nang le pe ke roi pen nang hem tuni si phan ke chilang la pusanta dolo
1: hem tumi si non ke non ne penan dolo angi ik tumanta chokhaun chokhata longli dello hem chi frek dak lomati angi non hem bangke thangda welang la so puthang ni si mane ason tin e tu jetan ni si chilang nang lo mane a pene so school ri chithon ke chewan admission man li fi do an ve antan ni lo hem ki chu ki jun do antan ni lo ni si ni university chi pangreng lo non bangke la so akam ke chu klem pen la pe ke roi ke thek pen he la si ni ke ching thur ilo hemi si hem tumi sita a che pangreng thek lo
0: churu pik lo teng te nang li no na mar la pe ri ke roi pen aka prek asai la puson ke klem pon ta do ma
1: oh non bang ke a la tailoring class he la ta thanun bom lo non bang ke e ton bosco bibilen school long he dak si nang hang lo mane nang than pitha pial he non sa akimigang pulang da non sa akimigang pulang aning kan ni si welang ning kan ni si do da pone ke than non april lo den ning kan ni si po than e dak si cho than don bom ka prega arbar sai ke
0: tang de la dang a ko pipia ason si ke than ek lok nang limo pen pobam nang li cutting class ta me pangcheng er lo po la so la da ko pipia ason se nang li non mat ke than bom lo
1: ni li ke than ke la nili ke chali do nothing lo than mane alo somar ko pima ke cheng ben ki jut ko pisi ka ching thang ma la son lo ke than ba ke pin somar he di pima ching thang la lo mane ke than sob do anwe an than lab lo mane first to last an lo than non bang ke exam do po ho e non bang ki jut thu an lo non
0: bang ke
1: anin kanisi mane isia course long 6 months he 6 months ta non si pangcheng lang par he di student kom hek pia student kom hek man e phong wet bang hini batai ni pot e phong wet pine de ji pia 6 months 12 months an si pine po man exam end that po pia lo
0: churu pik lo tang te nang li phan po thot nang kor ji ya lam mang la pu lo non lo ma tu me pe roi anin ka hang tum do pik ma ti a song bong ben sta me pe roi pu lo ti ili long non ko pi pia san si do nang ma po tum ka chi ni ta do pik la si nang la so lam mang thanik ji ma ili pe roi pu lo ti ku pi pia son ba hor mu si ili long non ma do nang po
1: non ma ke ili long ge do nang ji ke a misin do nang po an par ke pe ason pima lang tum wang ponang roi jita pene ason do nei ma ti di ason nang chong wai ta long nang po lo te long do nang po an par ke chi la hai do nang po an par ke measurement te hai do nang po pun do nang kok ji ma ti an par ke la ki pun po la pene do nang po la hai lo do et nang po
0: e tang te pi roi a misin ta ason ka prek la po son a misin do ma
1: do mane misin quality ta do mane zigzag misin pota do usa misin pota do ange misin ka prega pene quality do se tamme best quality ke usa misin hen lo usa misin mane li long quality dam ji phan he di a khelo an mane ki roi ki pe misin ji pulote la so phan pulote la usa company a misin bang sikeme lason business ke claim tum an ne dipi ke roi tum an ke lason machine si en hol pya so machine en lote mane machine mane ka

0: Correct.
1: anke la ing thu marvo pune pine la ing thu marvo ta
0: Correct.
1: ang kor jog dun po anke henru mote bari long ke bari kha ahu chot mate
0: Right.
1: sapuri se ke ro dam dam la henru ki ding he la
0: Kala.
1: henru ki ding ro dam po an pen se ki up up lo
0: Kala.
1: tani li ke bahira ke la andam de ni li ke la hem bari
0: Right.
1: hor mu pen lok se long
0: hem along si chok plang
1: o hem along si chok plang ja
0: right, right. tang te ni pha ka pa the da prang ja phan ke kupya an ki pc ke me ne lo hor se ra ma ma te hi thi kula da long ke long an he hui ma la bang so putha pini nang le radio ka jo ra da tum pan thanik ji mani
1: ni li ke hi thi bor wa long pen ke hokti vider por jo ki nam ji pu bang ke ni li ki nam mu vider lo la vitamin p he do wai bit la ke jo ra vitamin a mu nam po la vitamin p po akula men tu ne pen a por do hot pulote mane hor sira bang hem nam dam po hor sira pidun po an pen si ni li kala na i i lo
0: me pikalam lo ni nang likithan adun cholam chi thanam eksinang ni nang li phaka so farm along ta endam ha mate la nang li farm pen kalipina phaksi ki pangreng ma
1: ni li ge long hong pangreng ta pram long ge endam de pin la a hok pen than dak nang ni la ni li ke nimithang chu pangreng po la su pa jai po la un chit anabang ke asu che khang dun po un e chit ji un e lo la anabang ke pu po cho your dad po aku jong si nama bang a ve pu lo te adhi pithu la po hala so long hong su ta dili ke pram long ke enun de pin la
0: adun cho lam che thanam ek sinang ni pha ga tum ta avur ke long do ke so do la tum ta la sila son avur ke so ho mate ke long ho na li ko pi pi adwa si ke pik lo ni
1: avur rong sinang li lu bulote ni li bangke em dovai people la ni li
0: dovai lo
1: ni li ke parasitamur se ki pi
0: oi kala
1: parasitamane
0: la parasitamur me i mani
1: me i ni li ning ka matha pen mane munni da tum ki chu ning ke aphu so me i det lo po la tum ta chi the ke ekevel
0: kala
1: long hong a chithi sita ba munni da chithi sita isi velo a chithi pulute pala matha dam se neli bangke
0: prestamor se pipilo
1: munni da tumke chuning ke aphu so me ide titia po pilang lang lang la ho pu po chimada ji mi ne pu po nge nilita matha dam po nge o to da ke long hong an chu che derlo parastamur pilang lang lang pu po parastamur analong pidun po pang vui dun po anke chu po
0: la pilote mediat timani
1: mider niligi pi anke mider
0: kala
1: akola apok su talo pulo nor flox niligi pi
0: oi
1: jong se apok su li voi lo pulote anke sani santhom an chu chilo solong hong ba apok ring no lo mate
0: kala
1: nili bangke bidi jut po anke thoili pu hi loving
0: kala
1: doctor dom bandane li chini ne
0: anke
1: munni re tu apok su nor flox choni ke mider apok la si norplok pilang la la tamita hai puponi like norplok medicine si ki pipilo ni like sita damtang analong hong chupang reng ta la son ni like claim thap pen apolo ne pine non damtang anke nang thi pilot lo pukave pinla
0: me piklo ni nang like thandam tangte ni adun tholam chi thandam iksina pha kapang reng mo pathe o an ning kan ko anna phi mate chiklojon ko anna phi silabang so phak nangli chojor longji
1: la longhong pangreng ke asu pen nam pen 1 year choklo pulote
0: kala
1: 100
0: chiklo ke ko anpune ni
1: a chiklo ge mane hala ki bia linglo longhong ki bia linglo ning kan sita me ba der bosor ta me la an pen jong si bi thekser chepaning ding thekser pulote der bosor an bilo pute jong heta dui konter okelong lo
0: kala
1: lan la sam thom an ki pie logot pensi kani sirai beng bilo pute dui konter ke du
0: kala
1: nili masi pangreng vek lo mati
0: kala ante ni adun cholam chithanam eksinang non ke iletum phak pangreng pen ale aputhak la chithanam eksinang ale doma mate labangso phak pangreng ke sung o alea ve putom nang lipujima mate ale do

0: lake badu le pangreng sitami punangli radio card jora ta tong pan than ek jimani
1: long hong pangreng it son matha dam pulote du u khangja sitame iskui son matha dam hem hemisi thanga karbar chuklem thik the ine hem dulun thilak lak pule matha dam pulote e long hong pangreng dukta duk o sitame chipar duk bi mi thang ko anse ka bor ima anke mula ki duga pharmana bangke ako alle long thuji laso alle ge long pe nang

0: keng asek mantune ke sopelet pelat doji mantune ke sabso chever pechet pechat do ta the lasi lai bang ke litum kosun ji ka chelang ponang po mate ka chere ponang po lasta mina li than bachin tha te
1: la bang ke nilo ka chere pon nang la ke la pul hai ekdom ke chever pul hai chever bub bub det la puta ka li der nang e ke ching dit pul ekdom ching dit ara ta e bang si permission epg e bang kan ma kun lanan si claim chot nang e tumon pen si en pul bang ke chithi ang di pen si en po chithi ang depend kason si claim do neng ma ba iri nani ka tewar pu samir so chithi en pen si tewar nang po lu nang po la sona jalo la si mane un itik mane un vek nangi pualam ke avi la ibang ko an ma ki un la ibang si ipan ko ando apor ipg mati un idat puti ing dit bor idat puti ku pul mati la bang ki sudak ji mina si duk du ji mati la si un chit an si ching dit chot nang po ba chever sta mi chever chot nang po
0: me pigla tangte yoga ke claim cheng atum mate kachar limia tum bangke chini ne datta hai lasi latuma bangke cheng si yoga ke claim je phan ka chisi ke koloso ka chisi bang se ke me nai po
1: ke charli dunmi tum pote la bangka lang tum charli dunji putang te lake course dulo isi neva chatna sivir puta dulo la bangke anam na la pen ka ko du thuji happiness puta du happiness la bangke sa o tak man pinang cha sa o sa o pina la pen ke yltp la youth leadership training putu tata bangke junior cap senior cap tak bang du klung nang ji la pen ke son tak thakse ang deng ang deng ang deng a course bang du iku
0: tang te ni litum pen an ke chethan long lo yoga puta la si nang yoga ke comment me lam pelani ke bang cheng dunang li ke
1: ni li ke pinilo 2011 aninkan january 20 ni la sona lam pen sinili dunlo dokmoka high secondary lo daksi charli du la son si nilita masi pusinita pu dunbom charli dunbom amasi ni mena pu asa uni mena ki dumi la son chi theklong masi amani dumi se na por anuka pekta pa dumi nang la ho puson matha masi ni rong ro parlo sita mini son ki than pon ni ning hang arni dampo than po la son son si ni son si pu klem pon bom dam bom la pulo
0: tang te ni nang lila la son bang han mate nang li pen anuka prek han ke than dam along ke nang li nuwe tong ke klem patir pi la pulo ma mate nang li long anut ka preksa minang ka chirap dun dolan
1: la chirap siroi la sona jallo ka chirap tu ka chirap lo thima chirap nang kok ju dorong no son ni pinalam than boy pusami ba khala na chali dun bang yong si ni ni li lam pen jong si bang ar ju tong thik thi bujam dite pute na ri che jong noi pusami nani ari jong jira nani king jong er pute la chok chida pa thima ni si thur pus ya ku paking nam na lam pute ta su ka sik sak apor nang kok mati ti la si anut ka prek do iri sang ho do ki chira ari do pute bang hala si na paking dun po la son si klem dam bom chirap bom la son
0: Mepik anoni. Tangte putthoni li arjutulang ni la pranayama puke kupi phansi ki pudam loni la ilitum yoga ke klemalong.
1: Pranayam prayam la bangke lata lor isi lake course along si piniji pranayam mane e pran isi do pranayam si theke en kebang he la si theke en kilu lata isi pran pranayam lo la pen tumon ke en lo si theke en lo nokan pen ko thons enangji ma lata isi pranayam lo la pen isi narishadhan puta dola narishadhan pranayam e bhastrika pranayam la pen ke tristis pranayam jula son si pupon pom la bangke course along si thanang kok pola bangke ang deng do tristis utami ko son si tristis ke dulo ko son lo la pen tumon ko son si enang po chithi ko son si chi enang po chilu nang po la bangke course along si than pon po la pen bhastrika pranayam pusami ki du opposition ko son lo la ta hadak si than po la pen chithi ke en ko so long pen si enang po kuson si enang po labang tahan dak si than po
0: mi pig alani tangte ilitum laso pranayama ke klempen ke jethe ke wang lapen ke jethe ka chelo lapen ke kapre kapre ka son si tame kapaklang pon prek jam lase asitin na long pens tame akerap ke long no lase la ilitum ivi apan mate ivi ke wang ke dam along ko anakerap long pon ni labang so pranayama ke klempen
1: la ke lahai la pranayam han kuri lup tangte la vi bangke la pusola sorpin la sofa he padam ta du isi nari sedhan lata nari sedhan pranayam la bangta ivi ko anma kidam nang ji lahai circulation panadi la bang misen po la pen tristis pranayam pusita mi lata misen la pen bhastrika pusita mi lata isi ko sonla energy di mane fresh ula sona jat lo lata
0: yoga ke claim pen litum la kamatha jakong mate ining ke chepa doji afan la persona bang ake rap ki ko bosan
1: la bang e pininang po la son tak thaklo la si la yoga bang e klem bom nang po dhyan mati meditation la hai do nang po la lu tang ti isi ining do po ke klem do o ake klem ma son na son he la do o mati di la hai klem tang te la ining isi do vet po do ket po matha pon vet